ang ikaka o yakanik apumilyo e chomik ilokhtirakto amamnik ilipawatilo kasing milokurakilo anamama okutita atatama angutanita okswani oksokilo